para yo ye no ihoko kai shoi ka hoko ke mudimbo do hey mudiwa do diarero na yo do shoi ka ororoke na yo do shoi ka roe kengio ikakare shio imango ndio iwa nganyika kare benchi ina ro

0: eje haka di varaka de hapetha ngaruvede bade hapetha ngaruvede hanana kumbuka rimu studio harumere nao
1: amoro nako
0: ehe
1: wow.
0: Muna pindu kathwana
1: atna pindu kathwana
0: ehe
1: amana njepu na pindu kadero
0: anata tunapindu kathwana
1: adero
0: tutuna kuyuva kare shimepone zina kumu itu na yenye kwa kamana na mayuwa
1: ya okay, mo
0: ehe zina kumu zo shemu akehu
1: okay.
0: Ndoku vunga nomvura.
1: Ah, oku kuto kushwa ya sake majaketi kia.
0: Ana kushwa ya keo kumaruthi kumaruthi. Tunamutambura.
1: Awendani kuruvete. Ashika morula veni hatere weto. Ashisajendisi mbaranda. Akungi maera kutunde sake kudiva. Tongo rashi tundapeunza uneka redia roku kumbelewa vetu ni. Natura putera kwa mahuthi mahatu o mungai hamenamu ya hauta ipo kadiko hukure mana tongura hili huthi joku tangi erani ndadi huku kira mfitavara setu sata so karaka so kandu kira kuno kumbadi da da nate sisi tuari kariku agra saka tuyu kira ku transkapriwi haya tongura shi hauta yawadi yungai tunde la kepu nuko kukuro ikanduki kuninga kesi ya auto sofoche nga kara kunyima ya kukura andashi ngwa spiti ya hati ndiku uso ni ya muka uso ene kukuro makala mahanga ira aromoke kurudio kodio kinga hako mpanda machi tongo rashi uwa siku mashinge kuna kupita ya auto si ndiku uso ni kukoku sote rashi inyana kutende ya driver ya ndiku uso kwa ana kumonegashi wana kuromoka kurudio ndi kwa ana kumbiri kipoide ana kumbiri kandi ndipo ili yaku mwaka guso ndipo na kieni ndani shokone kuromoka kodiyo shitu tepure po ya mahozi huku ningashi kuna kwa kanda napo tongrashi hawatu ningai ipatiku mena ene kadiko nga kono kurema na hingiwa hea na hakara no mambapira kadiko maro wanga haru wanita diyo kurandako ni kadiko kana diyo peonda ndoro paletu darundu papupko etipaya tongo rashi ihauto na iwali ngai karashi kuna kukukusa akuenda mutara ufochi so kungambua nda muende ndi ngakara kufu so uwa siku mena shi kusotera ngeshi kutuwa kuhinga amwane wakara hipama kuna kuhinga dikara pafuwa ni kuna kuchanga pasaka ningi hata kapu kene anangeni kare muende ndi uwa siku mange kuna kuhinga ni kutura foni kukaenda kutura tangu foni kuya usotele kini ya kuhuka mshitavuraisi doro pazetu ni hauto ni kuya rasiku mena hakuenda pamuge nao kemu wahana kuchina na haru ante itavura so mge kuna kuhinga tangu ni kufutia tangu foni kuya tatu sotele kini ya kuhuka mshitavura nda ni rukusi so mge kuna kukusake hauto fiti kusoni kukukutapa po vene kane maga kare po ka following distance shika du henyene siku mena muembe podio shingia mbirike no wane rove verogu mbirika dio kurandako ni ngadi hongo kira murukandaru wa chinga vale tongo rashi muhingi ofo chianga ka hingi murukandaru yane kukuna mbu andamo boxe oru cheno raga noreti nga ipi sa boxe ya no kia watu nafungati tongo rashi muhingi yane nga hamukwata tamarandu shi ngaruwa ntamaro huo kuyene kadio garo mbapira tuku hini so siraputani nga hasi ambura kiku rundu police station makona kono nao na kutwikira na kutwikira tongura si matamba kie mungoyo wikene kukudimu kisa ha ndiku kufuru kisa kena aruwa ntita ura si poha mungoyo wikene poha enda nga hanu kesi kumakushua shua madoro pa haende kuzimukunda logu chaka chaka kukukuninga vene shi

0: ndoka toti ndino maruyendo itavura ndakadii naro indi makwina makwina yo panonda dzodorosa rosa ke hauto yetu ikarishi maramba nyana ro maori mataira podoshi kadii kare karishi pakati ro itavura ndi pakati kadina kakoma kuti na atamba si hauto nisina iko kadina katate rake hahenge kunenga shiwe kuna kuruwanisa marovu kare kuna kuhinda yo na shana iera deka yo marovu neko kutapa ko mukushana umasha kona kukinga tatina kanongora himango ya kara hi pepi no mabawa itavura ya kara mabawa ya kara pepi no itavura ninga hanone kunwe nanga kumba adito sitavura kuna hungumana kusitavura kumana kunwa ne kupayura makende kusitavura yana yone kadi tunaka itawelera ya eshi wa makende twaku pairanga mstavura pamwe pasha ninge muno achina ajate pone kukuremana ipasha naye pite po muhingine tuyo radikosho kare achanjuki ya kare sikatu karodingo yani kadisina kaita wa zera kei itavura kiho hii na ya ndirane doro kada rundu ne mkwenshi pakine ya hana kuruwa nani hana hii ya ndira mtungeni na moka rukemo iha kuruwa nani gaha iya ndira mustavara sustento mpasine speed hambu hana kutura mo huku wara vene kituna kuruwa nsa sitavara siya shikuwa haruwa ni wahana kuruwa na mstavara siya huku wara kuhinga ngi kuna kukuma poa hana kuruwa nani huku wara kutepo wara kuhinga shikuwa haku tutura mo speed hambu kutundisa koyone ngishpa mwako adike mahundi ana kahuluka mwili kunda letu ne kitu wana kumanamba hata atapanga ngishilo murundu ne dihonyi koko hatu tofochi ine hatu koko ne dihonyi ine ine koko wali koko ndiyo na dihonyi koko fochi iwadi ikoko koko hatu iwadi iwadi sofochi ito kumukwe dihonyi koko fochi koko fochi koko fochi koko hatu koko fochi sofochi koko hatu koko hatu dito kudivundu dihonyi koko fochi iwadi ikoko koko ne ine hatu iwadi omdi
1: kuna kumiyuba
0: kuna shana kuipura ovino nga ando shi pidi hambu musi mbu kushune ngeita hadito yangi
1: awe dhinaro venu munadhi yareka kuterera hana kututerera mwana tate katoi mana wa mwe akengeyo ngo hatu tundi yeah. Thesi kashokora pa mudiyo speed hump
0: awe chemo amene na jera
1: na kuru kuna singuna kutu yuva hana kutu yuva nga hatu amwe ne hatu tundi thesi kashokora pa mudiyo
0: awe chemo
1: ya ro
0: ngoyotu na mpamo
1: matumere siku mena weekend omuwa
0: na mkaru kemo
1: mkawa pite shime wa ya hana kuro hitha sitavura kwa kututungene hatu range iji mkiso no kutu sierangako yeah. Ndira zo kupitira
0: ya weke mo ndanji kumapuku
1: matumere siku mena
0: ewa
1: tuna wana itu namu yetu mudiva jia kavango kwa Sergeant Thimbaranda isi speed hump mzimbu kushune ngepi ngambinga murumanyo no muruka ngadi ngepa kuitoya speed hump mwye mwke homa hithi tumututundithe ukukutu uno enji mututundithe kashokora kano pamudiu mamaparitha wetu muthi tata thetu sa vinduka no muditokera deka vango ruvethe kihone ruenu runuru na thiarako.

0: Morke. Mpindu.
1: Tuna pindu kathuana. Nguwa haka sitata ko.
0: Atuna utenda vene unakuwezera wezera kumweko.
1: Kuna kuwezera kari tunakuhivashi unakumu keho kanga.
0: Utenda kwa kutuwa tuna kumo na kupa ushwa tuna udimu.
1: Eshi muna udimu kwa.
0: Tuna udimu kupa ushwa.
1: Muna upata diano.
0: Kadonya anyara.
1: Kadonya anyara. Tuna mtambura.
0: Ndangi shemu. Aisarivashi usi makanga kuna kuvendu city police. Wakita mwendo kushua banga tu siipe unza kate diaro mtaro mahuzi na mtaro stavrasetu shi mahuzi nga tuwa ni kena nawa ni mahuzi di kumi ihaoto zae kuhatera makumi mawadi maure mauma mbiru ni mawadi we ngenyo anunga akara maure mawu zae mkako mahatu kutongura shi mwa mahatu nga akara padi waku yenda pamowe padi muka mutukutuku onga tuna mwono shine wahaka mtukutukune chani kwa tukuwa pawe nge nyumurando kadeha ngeshi hauto ine marana kadeha dimu kakutatera mwavinja wakavinja wakanga vini muyamu kachi vini wesha naona munashine singi soa mahozi wa mtukutukune wakuwa gunda nafita arero awana haka kupita vini mkachi kutongora shine ngotu wa atatoku shinga mtukutukune ngoko kukusai hauto dedina uranda ngeshi upona na kumina popo popo ima na popo kata itanya kwenye ndani shwe hindi kati shwe wakapita kata hagunde no starer anu mtara o stavrane udikia ungeno ishi mtara o dorofa marobo teta upira guru wa nane wafochi veni ngeje mahanga era awas road na mandume ndi mfayo anu na kubiasa pao kiho anu itavra edishi ayi ambira ndiku ni itavra edishi ya ya ambira ni mahanga era semu ni yoma drive ngeshi kuna kushua western bypass mwadumurai na ufocho ya haya ndira ngeshi kuna kusuruwa na kusuruwa na stavra na ngeshi kuna kushua mandume demfayo ngeshi kuna kushua mwawas rodu ngeni mandume demfayo mwadumurai na haya ndira wea casino street wa miandra mtara zozi haya western bypass na Ben Carlson na ya miandra na nina itavura edisho na kuhiruwa nani mahangara aviation road na awas road yanu mtaro wa doro pateo anoka tutura na adikea ungeno na traffic light akupirakuruwa nani inaspita na nyemba na Hereford na uviyaza pa ukihu inaspita na nyemba paya hachina nanga uenda pa mwe na uviyaza pa ukihu inaspita na nyemba na Rensburg street na uviyaza pa ukihu inaspita na nyemba na industrial street na uviyaza pa ukihu inaspita na nyemba ngeshi na ushuwa mungeni mu western bypass na uviyaza pa ukihu inaspita na nyemba ngeshi na ushuwa mu western bypass mungeni mu inaspita na nyemba na uviyaza pa ukihu anaita avraidisha na kuhiru wana mtara katuturane wini madigizela mandela apakasika Moses Garweb na Bragg street naita avraidisha hai andirane Machichi street na Kingsley road kesho na kutamba kwa NS pita na nyemba kani kwa desu ditavrasi itupadia rero kwa kwa kumansani kuwezrave na manomara kwa kutuwana asi 061-290-2239 ndi 061-30-230 kwa nakara kutuma ku 4444 kwa na ku SMS kia kwa hivyo ningo ito warweza kumtara itupadia rero
1: yu mna tupako kumathithi kwa diaro?
0: Ya tunaroi kwa kutudiaro
1: tumere kwa sikumena
0: dangishemu
1: ewa
0: iwadumuroe
1: na mwikaruko eshi tunawana pano mahuthi roshi spide hambo mundimi zimbo kushune nika yere kere nani yere kutoya eshi yoi ingine ingangitho ano ngeshito fochine thingangitho ingangitho endi natoyo thua napaya ingangitho endi thingangitho mwuthimbo kushuke hone othiane spide hambo hei ingangitho nukuru perashi sergeant Mbaranda kuna kuterera muna kuterera HD na dayo ni ingangitho.

Heshi ngapingepi di neme na inu yoku kutapane badi na yoko. Ngapinga ngepi unaendi mwaka uhea kuma interview. Kuwa no kuwa, kuwa waka uwa vene. Au ngapingepi unakuroithera. Ngapingepi unaera shunakaamba thua na kukua. Kuwa rokutanga roo wadi roo hatu roo nero kuwa. Badi haku huperanga, badi haku huperanga. Tuna vene ngenyu maano eshi shime kadiru na kumu moruvede roe. Ngeshi baduna iwana. Shime mbadiru na kumu moruvede roe. Apara kukuma moruvede roe nganyia kuhokoke. Wayongaritha makuru perero. Kuro ithere shime, toe shime, konje shime. Apara kuruwa ruvede, shime nganyu wakai wane yuiruwa na wano kushana. Kodo shibadi kuchore mangamu cha aye na aya kekuyenda me. Adi haya ayanga kadi hakutapanga. Tangu kwa kenge shingepi edi uji utana vodola wana mibia kumashere nye amwea. Eshi kukutha itundama nga tripako mbanga the First National Bank pe unda mayu wa dikumi nudu fochi oka onda kanom. Euro ya fochi kuna kupita keho madola na mibia dikumi nukua kono manem. Pound ya fochi kuna kupita madola na mibia makuma wadi no mawadi. Okuno dola ya fochi wa US kuna kupita madola na mibia dikumi nukua kono mawadi. Jio unema na utana vodola wana mibia kumashere nye amwea kutha itundamo. Ingaithi tupako mbanga the First National Bank peunda. Nika kuhukuru keremo vene ngenyo kamana na eshi euro yofochi kuna kupita madola na mibia dikumi nukua kuna mane. Pound yofochi kuna kupita madola na mibia makuma wadi no mawadi. Hukuna dola yofochi wa US kuna kupita madola na mibia dikumi nukua kuna mawadi. Uyane utana vikeho dola wa Namibia kumashere nyi amweyamu.

Nga yubitha ishi Namibia na Angola kwa tura miyodhi dho manunga thano kurundanda rodi kuruvia hakoneke ishi matunga mawadia kuna kuwana manunga thano okutana ra aunga hayubitha karo ishi Namibia akara no hamurere ya hoha nyanyami o wahadi no maronga thano Ndi noru hakitho roku wana mambudhi no maudimuki ndani ao kwa nyanda ngenyuma kwatitho ahurumende ndani no kuwapa ruvedhe roka ruwane na panunda dhodi tunga haka kuhonge iruwana ya matana rethero o manunga thano idi turapa utho ndani mangeshefa kuhatrako kuna kushana shana maundambo no maruwa neno pofoche no matunga amwe podioshi haro uthure mtara uya mukachi koma kurando aadi mumaku yuvero awo nganyi hakatana rithe manunga thano kutunda ku satellite kuwetherera miodhi dho mdikuruvia mukuma wa Africa ohim ministeri onje wanjewa Uministeri onje wanje wanga uturithapo kumatangira othivike thino makurando okukandana kupanga wangu no kutapa mamwe no mumutara upangi oikoro ayo kangiri kupitera makurando International Atomic Agency owa hana kuruwana ikengurura no iro uthura mutara upangi uya makurando ayanga haturithapo mnyima dhokuwana ishi hanuma yovi Mayovi mahatu, mathere manem, makumi kuoko noha hatu, kwa wawana ikorwa yokangiri, ndani kukutha mambudhi ombunga dho unje wanje wa mkaye, Global Ken 2022, hanu diyovi, mathere kuoko neno makumi manem, hafa kuikorwa ya... Uministeri unayuvitha eshi ikorwa iya kwa kuwetherera no hakorwi mayovi mawadi no mathere mawadi kutunda mumwaka mayovi mawadi dikumi no kuoko hatu. Ikengurura mihingo dho kupanga dihamba dia kwa reta pofochi hadimu kemukaiye no hakwati thihomu ditunga o wahana kuruwa nena pofochi hakona koni. Opa hana kupira kukumi thamo ndani no kuturi thapo mayira o kukandana kunongono na wangu no kutapa upangi wa kahurako. Makurando aya nganyi akuwetherere. Nganyi hakuwetherere kuipatera ei ya karapokare kutura kono thipatera thokangiri muvenduka Dr. AB May Cancer Center Mutara okangiri muthipatera tha oshakati ndani nombere wodho mambudhi kuhatera kangiri dha Namibia. Hikuyonga kuhatera veta dho mudhiru nga haimani tham umu hanatatera hatere wahe hatape mano awo pachangwa kuutho karuwana matokwere kuhaterako ndani awo kunatapa katemu hatu othivike tunatamba. Veta dhianga hathi tulithapo no maranga thano kuro uthura veta dho mudhiru dha Namibia. Edhi hatotire miaka makumi mahatu dhina kapita. Porioshi dhi kuwe no ukaro opanganyi. No maukukutu ahana kukuwanikira nawo muye uno. Opanga katapa ngando muthigongi tho mutara oditunga muvenduka. Ministeri oyinga yo maumbo mudhiru makungero no theraro. Lucia Ipumbu ngathothonona eshi ikumbera yo kuro uthura veta dhia nganyi ya karedhu pithe ikumbera yo pamanunga thana opa mpepo yo mambapira oma tawe dhero kuinge na mutitunga no kuruwerera pamutara uya ndani no kuturithapo maira okurondonona ikumi thamo ikumbera yo maruyendo. Nguvuru mtara ditunga koma semnu yoma nga kumbera eshimaro uthuro veta aya adhemenene karo matana rithero makuritho opa iwana pakukoka hapunguri mashere nyimangeshefa mditunga ndani no wahakara no maudimuki aha nyanda mditunga veta via hana kurondonona kwa thitapa kuhanu hathi kengurure no kutapa kumano muivike ihatu inakapita ndani awo nganyi hakathi kuyonge mumbongarero dha wahim kuutho okathi yoya no kuthitura muthiruwa na haka koachi ka Bangladesh kuoko ni nga hawa shwene kakwinge na maditunga dia South Africa peunda mkapare O.R. Tambo
Muna kodhi nga hanongonona eshi awo konga haruwanitha mambapira o mpango o maruyendo. Mumatunga o mkaye endi passport ndani no mambapira kuatawedhera hengene mulitunga de South Africa. Aonga hawa shoneka kuingena mulitunga o muhadino marongathano o kuwahutha kulitunga diawo dioka koachi. Hama porisa kuna kukona kona eshi kupiha wana mambapira ya ndani ngeshi mambapira ya kuna atenda nga mambunga o hakarakathi o mkaye. Mupiteri thiana ombunga the karerapo miruru anitha South Africa, BMA, Memi Mohosim, anayuvitha eshi mnyima dhokuruwa na makona kono, awonga hanongonona eshi hanu kwakonewa ya, nga hakara no mambapira ombango, ana kuneya eshi kwatunda kumbere wo the mkareripo wa South Africa, mutitunga dia India. Mukachi kuhanukua konewa ya hahatu nga hakara hambu ya ma ndani owa kuwa kofochi hatuturu. Mohotsi nga yuvitha eshi panga hawe pudhura kuhatarako awo hatuturu kuwa kofochi wa nga haka hurela katapa mambapira awo maruyendo okuneitha eshi awo kwa tunda kutitunga dia Bangladesh badi eshi kutitunga dia India. Mberewo dho mudhiru the USA dhina yuvitha eshi adhom nganyi vitundithe po makurando kutapa mambapira oka koachi kohanu owa hana kushamru keranga mditunga omu hana kuhayarera eshi hanu kuna ruwa nithanga maendu thithoa ya mumbumba podioshi hana wo hakare haka kakoachi ka USA makurando haya. Kuna kuhatara marunga thano wa US okutana ritha makeverero mambapira okutawe dhira hanu hengene muditunga. Mbereo dho ditunga ngathi yuvitha eshi au hadino mahime no kukunga ukaromwene wa USA pakushaye kitha udhinguri okupira paveta ndani no thitambo. Ndani no udhinguri o thitambo thoku wane na tumbututu muditunga dia USA. Mumatunga o mumboe rada Afrika au hawana makurando o mambunga o hakarakathi oa atapanga mambapira o mudhingu kohanu oa atapa mambapira o mudhingu kohanu kupita kanadithere haka wane ni tumbututu mu USA. Hakona koni kwa wana eshi hanuwa ya kuna ruwa nithanga mambapira o mbango hawane mambapira o kuatawedhera hengene mu USA. Uhurumende wa USA unayuvitha eshi aonga ushae kitha makurando haya ndani nukutundithapo po mambapira kutawe dhira hanu no haruwane mu USA kate hawane mambunga haya no kwa humbitha. Amwe kuna kuterera kumatume no mbudhi mu NBC. Mexico nga wini ipepa yo kutangerera mumutangu opari mukaye no mapari mawadi oku South Africa di honyi. Mupepi wa Mexico Julian Quinones nga ngeneka mumutara okutangerera ipepa ya yombunga ndi Group A ndani mumutara ipepa o wadi Raul Jimenez naye nga kangeneka pari o wadi. Ene ipepa ya nganyi hakuivuruke mwithimwe tuitha kuhatera koinga hachitha mkapare hapepi hahatu. Sipepelo sitole wa South Africa ngahamu tunditha mkapare mumutara uwadi o ipepa. Dani Temba Zwane wa South Africa naye ngahamu pa kambapira kukakihu no kumutunditha mkapare. Siza Montes wa Mexico naye ngakawana mahumbi thero okemo. Kutho okahuritha mbudhi kuna kathiuka kumadhi ombudhi. Namibia anatambura ikumbera yokatenda mbere odho mpunga dho maruane nopo fochi mumutara omeyu tomukaye. Namibia na Angola kuna kuruane thathigongi thoma mbudhi no makuwane kero. Hata narithe maruane no pofochi mumutara uya. Ndani haka kakoa chika Bangladesh kuokone. Nga hawa shweneka kuingia na mditunga de South Africa. Mwinyima dho kuwa wane na mambapira o mbango. Okuwata wethira ishi hengene mditunga diya.

Wato FM viri dho kuoko no dho ne. Kuna kurandako madhi ombudhi kana kutoya otili ya mavanje kashako. Presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa anayuvitha eshi Namibia anatambura ikumbera yokuna tenda mbere o dhishokuru dhombunga dhomaruwa nenupofochi mumutara wa makungero na maunguvwero meyu mukaye. Namibia na Angola kuna kuruwa ni Tharuvedhe Rothigongi Angotic 2026 toma mbudhi ino makuwa ni kero hata narithi maruwa nenupofochi mumutara wia. Ministeri unje wanje wano maamwe na upauparo anayandhurura makurando kutana ritha ikanda na dihamba dio kangiri pofochi no kurondono na mihingo dho kutapa maamwe no na upangi pa wangu kowa hana kudikorwa. Ikuyonga kuhatara veta dho mudhiru ngaipu omu hana kutatara ngenyu hanu hatape mano pachangwa kuhatara ko kutho okadhitura mudhiru wana. Haka koa chiko ditunga dia Bangladesh kuwa kone, ngahawa shwene kakwinke na mditunga dia South Africa, mnyima dho kuwa wane na mampapira o mpango, okuwa tawethera ishihengene mditunga dia. Mbere o dho mdhiru dha USA dhina yuvitha itundithapo yo makurando kutapa mampapira o kakoachi, kutumbututu otuhana kuna wane na ngamditunga dia, hareti ho kutunda kumatunga o panunda, mnyima dho pahanongo nona eshihanu, kuna ruwane thanga veta dhia mumbumba, pakwinge na mu USA na hawane ni mumo tumbututu tuwao. Ndani Mexico ngawini ipepa yo kutangerera mu mutangu okaye opari panga hapepi na South Africa peunda. Mexico ngangene ka mapari mawadi oku South Africa dihonyi. Popa umura o madhi ombudhi, madhi ombudhi okurandako nganyituka yuve muviri dhodikumi momuno muwato FM.

Dimukitho thina kutameka ruvedherino kuyuveshionapo kutambura kare muteereri makurando opingwa wetu makurando anoni kwa wananga mambudhi ana kutendera kwa wakuru wetu ana kutendera kwa wahakara kuna udimukio kuhatira upingwa noithimutai pakare theka gemo kengura ishi ngepi edi hakurire ngepi haparire ngishi kuhatira yopampepo ngepinga hairua nanga yothichonge pinga hairua nanga Diariro, mukunda huasha ngondo, kuna kuenda ruka kuvureke na nyokwetu, nyakudietu, sikoko, lioba, kapango. Kutuna kakengura eshe, mwanu kiumuka madiana, ngepi edi hamurire, ngepi dinga hakuranga, ngepi nga hamwinanga, kateo na kawana dirapa, ngepi shoko nekapita, mudirapa duemo, koye hea eyuna kuwanikira nayo, ndano kakengura eshe, Ha nuke padira padio, nuka kengura haka muyekero, ndani no haka diko. Mbudhi keho dhuthi hea tunakadhuwana, mnye mange nyudho di mbod na kuyandura makurando ano, kare keho omtereri. Hey, mama,

Minute kuoko fochi dhina upita kuviri dhetu dhodi kumi, shorove dheru none kapupika manana, ni koneke ukutapa moko amuenda nge haingura Paulus Ngula, uyo adi mkavango di tokera, mdorpa dha nkure nkuru, uku na kuhoko kera makurando, o munguvuru o mkunda kavango di tokera, munga nyoketu verna se nimbo, ana kutapa wathiamba tho mkunda. Thepo, kongeu kaha kukara omtere ripodoshi, ni kutapa kihon momoko a haingura Paulus Ngula.

Yero, mpreken kukwara mpito na zimzegulire kukotopuye kuwizamo kupitira kutu 55623 ndi ko 08114778 ano simbe na kubara kuruga na sampito zopa changwa ko 63225 moki atu kambe kera pope gozo liostwa esi natarora swike esi.

0: mukuninga si nainye va hepa ipo va buri kuli batera nayo
1: wali Simon kyono sana kambe kako wen moya batera nga batero ino bastudinde
2: imaliwe ya enswafu kugwedera ngwe mkumo ga mkumo.

Onga shina Monica, china shoro kirepa mkunda, ndimurukanda. Vinge oyo kavura katantera kukunkara pamwe oyo. Kumwe nava shingi ora karoshi wanakara mshiponga osho. Shaya yinko kutungo likuru wanta mpito oyo. Ano upitre kuwa nomara. Da mkondo ayu ituro mapukuro. Uitemo maano onakara nao. Omutu nakao ya shituwa shetu sha muliyo na namchi utano. Ano oshoka tame kekutundira mandaha. Dogoro nange namchi utano. Pitre natungo likuwa nomara. Da mkondo ayu ituro mapukuro.

0: shingi kumwenanka angoda makora ngedo kumkara pamwe na kwa shingi
1: yaro waleni katami kengesi mokuhomo kera wa shingi sewa kagwane kera nosponga
0: iya
1: openatani kastumbura ngesi asi kutupumu ulio kwa karamu ndino nkondo da karamu
0: iya
1: ya anoseto mono driver agwane kere nosponga tukambadareni si yose watungi omu mkunda tutu kire kukua horo kire sponga tuka watere kuina driver rambanga kono kukuna kuina vastamba mora driver nasi ukuwa rasi driver nagia tukuka kapia idivasi inke ina ihoroka kwendi mostauro mwaku genda ngai moza watera nye mokuli watera ose watungi tuwa kara mumpunda mkubatira vena wakwetu wa gwane kira nusponga mustaura anonye hambara situa sovali
0: uwembi utuna kuoya anoku kwa watumbali kwa shingita nina iponga ya muitaura
1: ya aruha
0: waliku aruha tupungo aruha wa shingi wa shingi wa karo shincheresha anaku hamitiri mshponga makura uye kushendu kandi kuduka ikareshi pamweku na kara na shauto pamweku kuyomo na na shauto anu pamweku shuwa shauto uye ayomone wale pamwe winke oyoto wa tantirako
1: yaro na ohe na tatu wa tantire ngesi ndi makora gedo kunatu wapa anu seto monowe driver ogwanekere no sponga oso sponga pe wangoyo kwato wamo wakuhomona Owenye welike okara pono koko mkweni ostamba makora gendo na kumupa kukuningasi amena stamba muntu mostaura kwato kwa monu wange na si ukuwa la seto monu pakara mambo kakara pepi na si ukuwa la seo letua katiliazo na ukaunene kambadara hena ukwane uo watungi opopo uzikite kukumwe wai tantela wa mati tantela wa mtu kuna kumwena asio kumukondi na mpili nimpe sisimpa kwa saa horoka mostaura age kufura ali didimi kire oso singa na kumpa kumweno kumtantela mbudi zoku ningasi haya amena stamba mtu to mwena hena oko mkondi pamwe kufura kambadare kukupa kumagani kuku ningasi haya na yuzu tango tubeleko waporosi ndi etu alioge pamwe liwawa ndino wehena cellphone azogeza akala no imaliwa na kita kutoko magano kukuni ngasi bele nitango kumbira wazi waporosi tutari asingapi omuna ya vatero sosponga mwara sosido na soso kuni ngasi ove ostamba mtu pewa ngolio kwa tuwa kumono makura uhenda uke uze ukahoreke etuwa lioge kungeno kukambadara hena ugu sekono plek namba ndi uze hena konate suka nika seile tuwa kapivali mwono tuwa liange na haraku lichinye la pedina liongandi o inanga kapi ya wapa
0: iya
1: apana wakaweza waporosi wa ya tari ososipa kwa saa piti opo na uhena tawa kara no isi nganye kere okuni ngasi ili kumo kukakere po apaka wa stembe mtunye wena opo mkunda toka zuwa sesimpa kwa apaka sihoro kere masiku ose kutupu yongandi itu adiwa vantu wa rugendo zirani ya mostaura ndia wa kugenda tupo kwa nantelezo staura yuwa wa tutembuja siya pa wa stambele po mtu mara kwa mstamba watu mara sosi wapo esina kumona koko kamba dara amina stamba mtu vantu wa kwetu kapiwa mwono wange duka uze kwa waporosi ukalira potere ipo waka kudiwa siya amina stamba mtu pe wangulio ngandi na tundire po na mwono yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye hena ngai so simwe sa waperanye ko ba driver betu abatu akara nawo musirongo sana mimbia kutame kaka bango isti ngadongoroka bango weste tatukatunga na wasirongo setu tatukakara munopora zokusorakana ngakutupuma linyengo kokuni ngasinga ndika stembe muntu yokaduka yokasika kwetu kostaura katika murapota kwa post ndika tikalirapota kwa mkunda
0: tumpandurin
1: mpandu waishi
0: yaro minute ntano na upo kwa ikatone wiri ya untime mwenko kutu mwalikuru anta mpito oyo anakupitira ku haliuta ambu umwe hambu umwe mbiri ntano ntano ambu umwe mbiri ntatu ndi ku nomora

0: Mati bisa konon pam?
1: Dan juga grup ini, opano kambar elfasi ni dimundama. Ongiri siya the light of goti. Na utap mayu viso oifa ya nyogwe tu ma bishopu Nderenge Lutwin na Hambo. Makurando oma vuru kero nganya kukare musonda ha. Makurando oma horeko anyogwe tu nganya kukare mumanda ha. Ndiyo ini marakia njenu. Maguru kero nganya kare pa mkunda wa mtuwa ranza. Horeko nganya kare pa mkunda wakayengona. Huguru pa ufupi, kambara elfasi ni di kundama. Kukua teramo ngirishe the light of goti apostle healing church in Zion. Zakara pandama. Nagata pa mayuwi thoifa ya nyokwe tu ma bishopu Nderenge, Lutwin na Hambo. Oyo watu fiire, musonda ha. Makurando maguru kero, noma horeko anema na ngeno. Maguru kero nganya kukare, musonda ha. Paviri dho wadi, pamukunda wa mutuwa ranza. Makurando mahoreko, nganya kukare, mumanda ha. Manda ha masiku siku, Haguwa kutamba kukira za mkwe andateka murundu. Kashwa kukira za mkwe andateka kuyenda pa mkunda mudimbo wanakufa. Pa mtuwa ranza mwaka karera. Mwaka karera. Mayawero machangwa ongirishe. Kashwa paya kayenda kumayendo. Paka yengona. Kwa ufupi mkwa pukura haprofita hadi mundama rundu Dine manake mkenge ya mutara ongirishe the light of God. Ndangi nawe kuruveze.
0: Ewa.

0: buenas que esa.
1: Okay.
0: Kakaruka no di kumakango zoto kero la kwetu tu akanderere. Ova kara komehoko. Gatu uyungire koka presidente.
1: Aho vene varugani nyesene kuwiza eva mfatwire nyamweni yaso ngesi karuganeni yongandi yongandi.
0: Kwato la wizeko.
1: Aha.
0: Iyi kapila wizako.
1: Okay.
0: Vachinje, vachinje, mtu seto, genda si, izonga nonye, adi hungu mwenyo, ntanta nga tunye wa kuturugana hena ngoso, mtu no katinda kwa nono stress zoge.
1: Mhm.
0: Iyo tu areta moto kuyo yo.
1: Ewa.
0: Ewa, mpanda.
1: Mhm. Ngoro wazani?
2: Ngoro na.
1: Tuna mtambura amelikuwa mo?
2: Ndangi.
1: Ewa.
2: Aye, amene nguwa popo paituwa vene unika shine haka na mposti. Kadishutu shuwae mkani wakua amba na haka na mposti. Yoshi pamrando unika shi. Itwa kumona kwa haka na mposti ne kadina kutungafita. Yoshi ngeshi umone hakuru wetu ne shuwa pala nge na mzikamba ne hakuru ne kuna kunyanda. Ndane one hakuru hata reshikuna kuwa nyande kakenge. Kuku yuwa vene uwandi. Opopadi yangu poha tambu ranga shi popa na mposti kadipo matoilete kuninga shi hako amwe nenge shi angene matoilete shi manga aruwele ndani shi kare shi anawana makwa amwe marange shi kadipo yo $2 kutongora shi omkuru ne kadipo kwa shi hako amwe apopo pa hapa dike njea kutaka enda tuwa kare ra ila kadipi wana. Yoshi hakuru wetu ne hamu ya nukudira hana kudira wa shimba shimba inu yon hanu kare adi ya inu ya makongo kukuna kara ishi anakuru pelashi konaka wane kashere nikendi marapashaka kume kukoshi aye kadimo msistim hakuru hamu ya kuna kwa tongurangashi aye katepo panone oyo mkuru ne oyo wa shuara msistim pa mrandu shiwafa nge shiwafa afa ke yo mkuru ototikesha ndi ya tapire kato wakuchangasana potikesha.
1: Mhm.
2: Ya, oi dikeshi maendi tito hao, ngeshi haguwa kuna kudira, hana kudira. Umurumendo wetu nunguwa kona ukengura pa wangu wangu veni. Hatule puma kuchinjo. Kadishi kudira, hana kudira hakuru, mara umurumendo wetu ne kaenda enda shimanga upahata ningera ndani shaka kwa amu enesi pamaradishi maendi kwa umurumendo ni maranga. Awa hakuru ntakunya anda genge. Hamu ya nukua wachangire mojanu wari, mara no norovewe tokuna enda, shime kaenda enda. Oyo mkuru ngea pigana kupara ndano wakuru hodi wa adino hatiyana ndano wakuru hodi wa kusutira handu kikuna shure mara umuone kesho ukukutu unawakunda maoke nje ngea pidesha atare amu ya nikadiha adina hanakuru para kumi kee kadi yangu nimuone kira irameko ni kadi yangu nimuone kira kutani kutio yoshi pa kuenda ruwe viruma ya mbele wa doa changiranga kuru pe umkenga ya mkuru pe wana reta nikuna kamtongo rashi mashere nyoe ne wata mbura tuonda tuwandi akupa akufuta kare maraporo ruwewe anakuna anakia eni kadea tambura marakuna kuna muu terashi wata mbura tuonda tuwandi kukumutuma ende kunamposti kakuma kukunamposti shi aa kadiko kuna mashiri nyoye kuenda kutia auto shi aa kadiko kuna mashiri nyoye oke oyo hata mbura kini idi
1: mhm
2: ya oina kushana idi nge kumutara wange ne nguwana kengu rapo vene po hachinje system pa wangu wangu kade hanyandi kichinje hakurupe yesha hakurupe ne wana kuninga chungo odio shoto kone kukute kira mara umurumende wetu ne kadana kuwa monadini mara opashwa ye matoro edo number one hatange kutora hakurupe wapani kuwa monashi hakurupe ne mudio mara muishiva na ya wehan kuna wanyandi kane kadana kuna imona oshi hakurupe ne mudio hana watu ure kuya ilakadida kumwane kadisano dodiwa ditunga dodiwa Namibia ne umbango wa ya ramo yoshi o umbango odiwa hanakusa nga guva endito wa guva katitu katorora marapaka mana katorora mo umbango tuna katorora kukutu maerako yoshi pamurandu shi umbango yoshi nguwa ushema nguwa badike ingi hana kunyanda akurupu yomuna kumwana keshi keheru veve namposti yoshi ukukutu hana kumwana kadiko mguwa kunyenga mwa nindi ngeshi kadana mwono mwa andishi anatendi umbondo wawu ya umbondo odo tuwa nyinga kakumwa.

ita guva ene sinda ko munhu amuhaka kuna kushana shingwa kare mwandishi amuture munzira yazo guva marade aradi na kurupe wetu mekuna kuwanyande aokeo awahatu kara kuhuto endi wahatik mapuna njia pidio kukuyuva mara wakara numa kansela wakara numa gavana inumunye pamu ya vene kupira vene kuisa vene prime minister au tape ukukutu au mungu manimo mkazango au tape uyende kupali ya mende kaya kuka hea kana kunda ma ukukutu okenge wina kumone kashikandi fande odiwa ndani okaro hata namposti kuna kwa ambanga singesi kana piti kawanda kadoka wana mashiri nyoi ya pita hana kupara kwa akurupe akurupe kuna kupara na uremu ukukutu shi ukara akakupe mguva okuweni wakoro tako wapita kana po ukashiri aka kurunde kere narawe kadoa kutambra kadoa kuhikupa hamwea wahoku ningashi kadiko kinyekeno akurupe kwa ambamu mana haku yuvera weni kwa amba mara anai mwono nae si oyo mkuru pende ushie mwende kwa amba si kadea wana shere ni kadea na tambora mara oyana kaku wanikira nae ya amba tinda shahidi ane ya amba imangu kaku yuvange piyo mkuru ya uwele imani makuhenji tevene waha kara puwaka na mposti kadi yu anatapa nga makura ndoa kurupe kui save manager wa waka na mposti hakuna kara mstudio hakuna tatu ukeni na mungu hakuna tuangere kene tuwa nangeni yoshi tuwana mwono vishi tuwa yuushi muradi yani hakuye ngeni hakuna tuangere kemo mstudio ene ne pura mwe hakuna ipura haka maano ngeni hakuna mwe ipure wa anakuro ipira yambo edu anakuro akuro ipira nipure yoshi kadi difano dio diwa dihana kutura kenge upa kare mwe pupa kadi anyandere kenge akuro dani system wawo kutambure tapa hana tambure kuno manda Urea dana rea dana mistero te hauto ya karo newe pa 11 o'clock. Marakuna wana aguwane hana pongo. Amana nangenyo dihina deao ndi di batri deao niko kupua. Kukua si hankurupe simia hungu maana popoko kuyenda kachapse di batri deao. Ake ane kuna wana tukuru tenge tonganji tu akone kwa wana maua hao. Marawako si harapu kuwa si hapo kushimia pundu mani. Muwadi nika yu vashi yaa te hauto kusaka tamburu saa koo kunkure nkuru koo mara kungane shuaira kunu kudivudu udiangudi adogu ninga shio sasi hauto ngobadu sana ukire mumanda buku wana tamburu sire mumanda muwadi karo si manifu wana akuru wana siipi mara kahure irani kuna wana akuru pene kuposa ne kumbu ngeshi te hauto si hishi kuna kuenda si kia nge kuna kudivudu si nea te hauto nasiru wane te hauto ngeshi kadisi na anamana podo diwa unda karo hakona kumanisa wana siya rapu adisi kukurea zana kurea zana makura ando mwenye ukenye inumunye kutira kutura venu yao ikare venu muoda atoku mwana tu shingwa makura ando hao ni mawa keheruveze nga bea mwaka radio keheruveze mna miyuwa nga yoana tapa nga makura ando hakurupe shaye mkunda zonge nune ngasi ya rapu hakurupe kunda zonge nuna haya badingati kumuko maranga hazi tatate unda ini mwisho mpile ukumako ukumwe ya mga mtitapu mara posha ningi karo iskadena kumako wazi mkunda kukuliri ya karo akatame kire karo kumwe ya ko wii yuwanje pia au kumutara wawu kuwa hafisa vene ya makura ando kenge haya yoshi ina kumona po mene oyo atapanga makura ando haya kurupene aina kwa wananga nae makura ando koku ya ko wahadiku ya ndi kupukoshoto watu ya ndi kubendu kandi kupiandi yoshingesha anampa yei makura andoku ya na yusha kuse yu anasapa nga makura andoa kurupu opaa kare mwepupa nei ngeshi do diango shikadizi na kapwa akona karo shini pe unda akona kusamu munga ita apela pe unda yusha ita apeka kubi yosho omango nga apiri kupa haa mani nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda kurea dhana veni, kurea dhana veni, kurea dhana veni umuku landoa unikadea naro suku manisane nguwa kukweni bisi veni kweni bisi nako nikatoa kumona kwa shira meko nikatoa kumona kwa shingo kiwana yoshi ya machingi songesefa ane hai ila kadi tuwana veni shingeshi mmoni ne kutanga pa 6 o'clock pato atame kanga

Ah non, au moment que nous n'a pas nos peines, quand tu as mené Vadani, va South Africa, va Vali, tu vas pe Ikarata, Yoigeha, à nos rosso, Mdani Gumegua, Mexico, Nageta, Vampe, Skarata, Sosgeha, Momarumba Sanogokova, Gerima, Mayoigavali, Nonorombali, na Ntazimwe. Ah non, Ngamon Topia Karasi, aye, Marumba Sanoga, Kwaga Gaveranye, Uturo, Mexico, Canada, Nage Guma, Ogwagava, Uturo, ah non, et Yakaras Dogropa, Panges, Marumba Sanoga. Gomo Group B aga gakudana neina nataranya smarumbasano aga twakubura kumuretera pokachika Canada kumwe na Bosnia Herzegovina ano marumbasano gamwe nago ogo twakundindira kubura gakare marumbasano gomatora unene mora Canada nage kwa gawa uturo ko marumbasano aga gonkinda zozuni Yarasi aye momkati rugenenkera marumba sano natuga muretera kumwe na mkwetu John Mkae Pedoka Kayupura the commentator ogo nanvura kulikwate sakume na gei potumuretere simpe marumba sano aga ano neina twayali pake rekonye na gumwe go vare freeze ano ngamo mtupia karasi nkera sana stom dioroka kanitumbire na kauke yoko amena ko no rules dime ano da FIFA sana stat dioroka ndi mokuresa gura nombodi katumwe nasi ko dili no rules dime odoka gwedere ko FIFA dogoro pa apangesi ano odo da karasi po iruimi watareli sana si odiprake dadina no rules watareli wamwe kuvura diwa piaga neke morat kuvura wali puri asi aye opena ngwendi epuko inke ya horokere inike yo kufana gosna nani mom ina ya kuli chinja ininke mom sakura sorongo mom gakura marumba sano anonga mom tupia karasi sena statu mono marumba sano aga gonkinda zo uzuni yirongo e yali ya kulihame serako dogoropa apangesi yali gwederi ya kasika dogoroko no murongo ne nantantatu sena si otundi irako nyima kwina kwa ware kere reko hambo ndatu iwi komurongo na tazibwe ya kure dogoro sena statu dioroka nomvure dapiti kwa kere pono murongo ntatu nambali ano dogoropa apatua kuyunga ngesi nomurongo ne nantantatu. Asi momi na yakura ininke, momi yakuli gwedera ininke, nono weta nado imodakura, imodakuli chinja, iruwo momi na yaku wiza ininke yoipe, na yo kwa kuwizamo yaku wizamo. Imasi nambilingano yiko kono rules da FIFA, nado kwa kuliwapu kura, da kuliwapu kura, nkenye siruwo kwa kuwizamo no rules donompe, ano imo natuvuranye kuyaka rakumwe, na gume gova referee, moruhasa rongo kawango zopu mezua ano nage gumwe ogwafuru kupa ukira marumba sano pono ntambo dokuli siga nampiliko first division nage gumwe ogwapa ukire marumba sano aye mokuninkirasi iwa unene ngano suruwe singesi ngano ipoye ya wapira nyasi woipana na wongano kuhedera pepita wapurakene tawa prake na ipo watarasi. Nani inke ya koro kabora? Kapisi kwa mgura na pinduko, apaka kasi wa refri. Nga ikuteturi asio, ayo refri ya fukiri nge peda. Inke asivire, inike yoku fanangosina. Na inye yoku fanangesi, ngano ye motuwa kuwareka kulironge, la na inye yi, ano ngamo mtupi ya karasi, po iro ime wali, dime dono wetom, kapita tuvuru kudimo na unene, mora enatpira kudimo na unene, owe irongo waku ya danangesi, odina noveta kwa dironga wa dironga wa dani wao, mono nike dao, ya nova koche su wao, nova dani wa didi wa siyo yako oro kadogoro papangesi. Po iro ime kapina tuvura kuyimo na unene nene, nyentudi tuwa hepakara nuantu wena kuningasi kuvura wa difaturure, ipo osetua kupura kena. Tuizuwe. Na mpilingano nyose tuwa kara nono klapa. Kuwari kira depe vuvu. Noliha dokuli siga. Tuzeni ya tupura kene ipotarasi. Kwa mgura na pinduko. Sene nga tukamona refri ya siwi ninge ukufa nangesi. Nosena ritua lirongere. Kwa si oo nani ya siwire. Mora ye ya horoka. Ininge ukufa nangesi. Nyekapisi. Yoina yoku ningasi. Nova kochesi. Nova kuatesiko. Kwa rakudamu na nompini asa we turangure ni refri atu waka, atu fukire. Asa mnekuto zuma, nage gumwe ogo, tuwa kufura kuyato kwera nendi neina, ano ogo na vura kuyafatura. Kona kauke, mwaza omo, na tuvura kumpa marumba sano, nasu uguwa rasi, na wasiwa, na wagawa kwa ikarata, na tufatuira kwa tupasi, inke ya horoka, mora singe iwa rugane nengosna, na inyo kufanangoso. Aye, nasugu warasi iwo